mamay. Tapos sa mga pangkabansalan, please. Pero kamaragulo son, kusang malay.